0: Ich kutkum na kogel teide um na. Da guam noch die Orang um da zuckei kut. Am die hochtu patsta. Amma kunga satsu an sukiya. An royo tkta gata. Da muk au midin wotan kidla ita. Kimuk krimt nuna. Nepium tunus rum nuna. Paikluge. Pit tjuderit. Pit tjudera kunta riskunta. Champing naita. Ayak tuktikuk. Pasik kudu kustao na ingilu kidla. Unna ko kalunuk tuman. Uya tikukut. Tupa kumta. Man na nang ngot kumtu. Pitiw na kinyung anak. Ilu munaway. Kan ko kakakot yutlo. Ang uyaw kisahit yung piw. San piw sa kalitong maay. Iklo malis na kuli ko. Ito at nisiksik na sabi. Ilu munum yaputat daw teos kumtu. Sang baksam tun anak na yung masam tun. At daw teok teok. Sasuk nga putlo tikilik ng tikok. Satuk nas kigi tikot. Pinganak kumta. Itiw na ta. Am sgillak man na kin kuyu tagak tagom. Kuya nak pasal zay taksin. Kaya yuki kunso. Ay taksin. So, am sgilla have a God bless day tamak.
1: Ii, kuya nak paskaya gagulitin.
0: Ya, kuya ta.
1: Ii, kamakin ak. Kakke tjogmi unia silrem kum jokot mkpiluji. Aukuna awai. Toh maku nik pichukola kakalutin pekata jokaluta su pekamta awai. Joku ilak las hohputta. Toi kamna su. Tenjillak su tanghuta kamka. Naku kuyut sulut kepekakanika anglani lalrenga mannatoi ilang cerau cakwa kwangku te yukuni pikam tu toi imutun ila lirut mannak kitu kluku ila kaluku jamk toi totten manna iluri rutsarakwayuq tawwamam tsali akkutta qalartaqameng in olu taallupeqamqtikut kittuulluku manna pisqafkenaku Kwatin kan kaluting pinit kaluta piskaf kanata. Ato ay matin muris kukulop yung huang kukbeh kakut sikini doknit lichilu nukpiku mkinag ka utu mang nak sikulu nukpikilu ka taim to ay Chakhalosu kanani swansnakan klik. Kuigam kanani mungli ni swansnakwi talashani. Angut mokhtlhiginik, jasulriginik ikhilhunga, tangilhunga. At ulusut kto junuh ilugirutlhig. Toi atakasu dot nalrenik tum tum tiu yu chak shasu tum